0: fa mena ambe guitar fo ñu ko fe am tumbe kay orchestre fa na ñu ko fe otma ko du na tugu mi anga dem san na
1: mamu
0: yere bi se ka do ni fala
1: mamu ka o wa di dem san ya tu mambela anka fo di robot ni amical de
0: so be
1: kai an otma mama ni mata amical la mata yorla
0: mhm
1: o ka bo ya antu me fo di kene ni ga koro den de se tambru la Ani foli chamanke. Nantalo la mta dino uje gubernora la.
0: Nar
1: kaluda. Kani ala ifunza kia wode kani. Watu chana ala ifidu ne pana irana. Ani barka da ala ifu.